yes, sir, with you. Obi be shia ayi obere me bi wa brabum. Obi be shia obere bi wa brabum. Debi ada mi da onyanko pwase. Edema oba. Odele mami. Obi shia ni bebi wa brabum. Omo hunu hain. Evradi mo omo musuru onyanko pwase. Omo mo do evradi onyanko pwase. Genuinely. Jesus. Oba bi emra obi a brabum. Barima bi mra obi a brabum. Onipo yo wo wo wisha omro wa brabom na awurade ma wa brabom ni nkwere nim obi se abosampa ye bio o bompa ye wo wo tv ni suno radio ni si nyina asem ya make tie ni hinibi obi a nso fa ne fo a o tro se awurade yesu ba me di francis e wusi ba me di francis

0: on sa da kabo si ah bon sam se djobuma
1: sem
0: sem mateno
2: Jesus
0: o sa na djuma na wa do free ni sa
2: Jesus
1: na wa de